0: kusho mina ushibisa abantu nokwajoy konta kondla mabulabula ul donta xabhashi makhatheni
1: yabonga mntana yabonga mkhwenyana shonda ngamathethini.